0: Wow, se le mani, il tiro spaniele, Giuseppe Pastore, Pastore, non occupa, Albertino, non ha una bella, Maurizio, Nelson, Ulisse, Udiva, Colosa, che non ha la sua tenia, non ha la moglie, che le belle, che non ha la lava.
1: Coraggio, Curella.
2: Estou farta de
1: 4 horas e 13 minutos. Vanocha.
2: Me cansei de certo esquema. Olha e olha de novo. Isto não é cara, é rosto.
1: Bom dia.
3: Bom dia, Mário Santos Augusto.
1: Essa é uma da Corra Mula. Na canto com a mano. Alô, Mujica de Alale.
3: Eu, cara, pequenininha.
1: Alê, chale, hã? Tani, vale. Alfred Abili.
3: Aruma kibira wala kupera.
1: Ngai waniwo.
3: Eh, wale ndo maru kamasi kwa he.
1: Kamasi.
3: Eh, mbalaka.
1: Masa nayo. Masa thani ngure songure ya.
3: Oh, okay, le hospital in road, no vele la da.
1: Mm.
3: Ina ku hotel la poka la kuiri grete na ku le koto rowa.
1: Oh, mataka omhika tiwani wa vila.
3: Ah, pekeru wa vila la tori pereza la. Ashu lukisherega la marimara mana hata melukumisi zala ita he.
1: Kiroso wele o ma.
3: Asbale.
1: Nkisoma leo omhika timpaka ba.
3: O o zwana wole le ari ya polo la na ju lo le ba le sha ba le. Iba isuwele ke ya muru la ri aya. Rati.
1: Omhika tiwo.
3: Ah.
1: Kina pie. Kina pie. Pero
3: bare era.
1: Basi nkaha yanto anamugariwa ka kama sulola vanshava metelwa waniwo
3: vanshava metelwa ko wani lo jiniwa ka masaka yo wo na kal pilla ka duwa se pire vaga makade pahama ma tuvi
1: e pire
3: e pire ay pire ay
1: ah ano thuma
3: ah kini le cha pa wisho vaga makale
1: ah he maka anthuma ka bi kilu
3: ah e pire pire ta sengu.
1: Ah, matuwa.
3: Oh, matu stenta.
1: Oh, matu wela.
3: Oh, ndi kelo holo.
1: Mm.
3: Ato a san tuwer ke pelo om tuwa ke natu mi hera se.
1: Nta mota ha no hi ato ke mukula. Ha? O ki te pi ato.
3: Ne, no, o ki pani ata pa ha. Ke tuwera, onera to sheni.
1: Na kala o mu kurusha pa ke mu ke ke tumera 50, pa 20.
3: Ah,
1: kampoete iwe, kampoete iwe, kampoete iwe le, muro suka.
3: Ah, oh, kenema rili hapi yene pae.
1: Isalamu munna ka?
3: Isalamu munna la, kenapa jara santu.
1: Kya ashu kurela?
3: Kocentrate, kiliko, moni moni.
1: Na wa ashu kurela?
3: Na kwa arta mkora mawea weha, kwa miteko saradi, sikele kukolo.
1: Antoninu terinta, na wa ashu kurela?
3: Ehe, kabaka, ata ata muturi, shita kalla dini, shina diri, ina komasta, wera ko. Elevi argu se corata ene. Kaya ka kawa hanta signora la la Maria tu mana pel titu. Kawa hana ka tinelia al preto. Tora al preto, sur al preto, terzo al preto. Da kaya ka kawa shu paya ka. O kalwa shi ko paya o kalma ma karnatu. Ve ke lumu paya ka shereke. O kalma tsale. Ve ke le mula ka shuni do abise pele ke nimo komasa. Ve ke le mula paya ka batisto ka nimela ka kalomu yotuli. Iyo ka wije pa mi se pa le kinu ko masa na mara wi salam ola ka wa hospital no rati ara fi kuma le tuna noa inna ma ko maso a manuel tabala pa akara si nga kalwa hi tuli ka ve ke la via wa wa ne no ro pala shi mawe inna ko masa murati mu am yor fotografo ona pala ka kalwa hi tuli ana siriao ona pala mo kinna ko masa antorio ko e on chancha ga ka kalwa liala ka ve ke le tampe altura kurani inna ko mas radio mu armien dana keletu ya kan lo wahyo tuli alfred luis wa teke ma paraka inna ke le tampe ma paraka kalle manuel bisho bosho na buri ju vale inna ko mas radio mu inba tomu le ko mara tam vale abi bu juma ya kan lo wahyo tuli a ga ke la la alinu haji ya kan lo wali yala nan ten kan to ju wa ko lo ka bu la vale inna ko mas radio ne lama ka menti shi wa mahalele vale inna mko maso wa tindwa mbeke le masiyo le mana la pua yoni si mana la pua inga hatana si wanye ke bala neno tumi ha marota ka kan lo wa ko wa le ratio mu ashu ju shere ko re pere sa la ke na ko masa Adira metan ko kala maru da asan tan to ki mana.
1: Oh tan mulan bin stanu lave. Ha? So ga tamaro ba ha maro ha telefon tamaro ba ha maro mota shen ne ba mulpalaka.
3: De ga ka ro ko shu ko la to ko ti bu gele mulpale.
1: Ko shu la bon dia.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsa mata korami.
1: Ta ma mulya ko kurani no antena ra.
0: Ama mulya ku.
1: Ah.
0: Owa ni wo van shava metelo.
1: Van shava ke ro ke re sha ka menyo ke re sha ka tsede ke nanda di wa puro.
0: Ma wa ni mo ka ya so wa so re ri atua ho.
1: Tua torre ya no ya e kera na di dia o ra po dia ya
0: Ah ba ni ho ro mo sir re wo e ho pa ke sen to wa son to karakata
1: Ah don no karakata to to to yo re ya pa he
0: Amaro ha ga mo je ke wo wo
1: Ah ba ina
0: Ai ka hen to ba sha ba yo mo ne tra hai ba
1: Ba ba ke ro kare sha ga me le ka venya ke ro ko ma tra pa he
0: Ana vivi ara rima tamana hoy.
1: Ana vivi rima tamana.
0: Mae kwena lo kora kora over line yao.
1: Eh o kora line o kushtari.
0: Islamu naba haniva ama majaku.
1: Islamu yo pa kere kina ba ha ama rakana matia ninya. Kira kemba kemana ka tia ninya yo. Minkesi, Atelinu, Fernando. Estera namatia ni Estera kavenya kavalo kavekele afono fasi unamina wando namina anarekula kiroka afanya mulukoli akayamu epeta hapa ashpana eno lime temati ya like kavenya kavekele apasa nuratiyo kafanya shwa selemani na amu arayene kavenya kafanyinto amu aho Ana vivi ka fanya tama Antonia kwekele nina anoda altura Adeline Manuel au shenyaru ni malale kina ba salamu ka vekele lama ka Carlito kimvekele lama ka Matrinti kiroka vekele apmuja ka kiraka mtsha kola yana pawao lama ka shine anpenu o Kidaba hana mamu ya oba.
0: Yere si iso. Amu arama ama jaku.
2: Alo.
0: Nka hayo kumi haya.
2: Nkana konki were ya kai ya lisa.
0: Wakambaka hani. Apa chani lini mutanola.
2: Iniri ya kumana antara waki were ya kaa.
0: Ayo. Angure riani.
2: Kahira wano spesali kita hiwe kini nu masinlelo tu kong kalata sana.
0: Mula, pwensi kalu wakuwe ya. Vanshava, metelo.
2: Vanshava tu kinro wa maitolfu wa roo mkumi heri ya muana vatema krista wa makwaka.
0: Ah, yariwe nini ano?
2: Ah, yariwe sapa tu. Kolelo tu kompensari ya hoi tutia.
0: Mwamusheni?
2: Mkia na.
0: Uluku mvahe kekumi, mkapeleleke.
2: Ayo.
0: Isamu naba haniva.
2: Isalamu kininga hayako, lava muamuli yaku. Kiroge kambaheke, mama ka muara, ashi wa umhupo. Kimvekeleleke trima ka muara na pawa. Kimvekeleleke mwanaka muara peturu, muara chanero. Kimvekeleleke mama ka muara teyeye. Kimvekeleleke... Mbogo rakana rekula, wana karama chavale, wana kanamali sewe, wana karama chavu, mtepa kashani, mtepa kashitu, munsa, kichikeke sisa le kirweke, kimbeke leke murupali yaka mwara nkoko, kimbeke leke mbogo rakawana malipo vale, onire mwana matiko, luperto, kichikeke kiro kimbeke leke, Ansia waka amilikare ansia waka chaninu manaka shosi kichireke kirweke pateva bakare kende kasana kato Fernando Atelino kunya taka marangwa wara kunya waka mepecha kave kelele keto manaka rosari manene taki si mota ize kelele ketumin keshi manaka kichireke kirweke Kwa ni male lawele kwa vekeleke kunyata kamara karli ito wa musame iyawe. Kwa vekeleke mulupali ya kamara sapau, mwara marwe, manaka lintu, Nelsoni, Sakiele. kina be kele amano ako khande ka mo ni aka ya matinti eh aji ka tani wo te ne o ratiu kini be kele la mpepa ka ritu o ruzila vale mo ana kompa mama sana amara we niyo ko shukurela ki male la gabo
0: ya shukurela amara ama amaya ku ko wa mailo kala ramusi ya kare kare na musi va be kele nyaya kini ya tufere ke sabati lo wani wa sorera
2: Shukurala niwa tampe mbuku waka lihere. Atitaka roko wana kwenye rimre tele. Nimpiro ni mbiraya waka pelele.
0: Mbuku waka lihere kwa shukurala me.
2: Agregata.
0: Naba tukoni wama amaji ya ku okurani. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Nisama atakora amula.
3: Manuel Mushoposho onanyukuri uno.
0: Vanshava.
3: Vanshava kimpavelo pia. Wanantira vale kimpunaka. O pia wapatirisi onontero kia wawe. Wano wapapu telekatu nkina wono.
0: Androshu kura wene pahin.
3: Ah, kinyoshu kure.
0: Isama na bahaniva.
3: Salamu kina hapa kira Markola, Rosa Sepasiau, Anata ala amfutada vote, nikina vekelada. Anamane wana nchoko shote, nikina vekelela. Ashirika kalo ote, nina nipuntero lote, nina alamposto, nina alamadi. Seia a nível posto ela o nanjuri a sustene que sabe que ela dá sabe nha carro carro ele que tira caca e o pajero que altura o cruani a tili Manuel o cru que nem de que lela tembro ele que alteretu a tili o juca que com de que ela alteretu luisu a tekeni salamu Kenzeke la kanchirika ke Eugenio Mario Salawe Salamu. Ihindi ya la kamanaka Hamisi Bernardo Wanku Sianama Rawesilisarta Mansuli Salamu. Ihindi ya la ka nonperu ya uova ken roaka ukinizeke la oniya atili, atili. Mana nonperu ya uova Salamu. Omar Mitili wanantira isalamu. Kavina karufo kaweke leke asirikaka amkanyane o napiti utene isalamu. Omaadini isalamu. Koweke leke nyumurupalia kanre vanteko nivo isalamu. Na awo akanleta varavara makino sepepe u isalamu. Na amuzi ako tena mpanya ni amtula yowo. Kihale kella, angwere ya manini mluku akatelele, epanistali o wakulea, aneta mkwa hanapia ya akole. Niyo, mbukali yaka kemala alo, kini mwinto turikato, kinala hamare kala.
0: Mbukala, mbukali, wakala wero kati wala mshuto uwa pachara kava, nubu kuwelaka. Napepe kila wero, hini wena wero ya matakarami vali asula wero, kampela tuwa vaha, tokina kweni. Ya veke leke amusi vakani we na vreke kina kutumutere peni ya hawele kilinya yela ipunisi operaka sheshese muha wala rami yola mwela wampulano oniasa ozambese musa mpulisi wakabu delegado muha wale otorami yola na pere na watuwa vare linya vale leke vakani ngevele liwe Bon dia
4: mano sentia custo bon dia.
0: Nsira por mata ka rami.
4: Amo himanya telen Manuel kin mata ko korani par okuru.
0: Vanshava
4: gatalo ali tade to kan kuma ampulayo.
0: Assalamu.
4: Salamu ginave kallamu harakala na sulaman de Francia. Kave ke daga chana ka kuma Francia, Esperanza, Benelto. Kave ke lega mama koni ho lumin kula twa meron te na papa ni beruao ati ya shu tanan kubu ati ya no bama na satitu Nakunya tata lielo na hipa, nakunya tata turu na ama na muilo na hipa hau tante salamu. Inava hisa na mzanto mama mara mvitu ntutau, niya mvitu ene hao. Niya tomeria, nenu ure na rasi mkante kuntutau hau tante. Kazawe kele chukwa tanya, kazawe kele chukwa selemani. Na mara yana tona altera tanieli, yana vivi hao. Rino Mariano, altura. Alimu Lino Hachi, Juanke Rosari, Ona Mutale, Alfer, Tiseje, Juventitochi, Agosto. Iveke le tanto Felice, Samuana Nakuru, Api, Kinawa, Nantala. Aveke le tanto Eugenio Manuel, Eugenio Mario, Shalawa, Costantino Mario, Natar Lorenzo, Montancho Zemacario, Namahi, Kiveke Laga, Manuel Mushopojo, Nanipurio, Kiveke Lelewa, Kiveke Le Salamu San Cento. Kiveke le nantra encantoni, waputule nrui, hermedinta na keleto, na mojiroa tuwa murati unimu. Kiveke le katile Tomas, apeli tiki wa ashe, kele Raimundo, la manenu mwira taki sumoto vila wa. Kiveke le totora ke, mufaiti kalinya marathani. Kunitu mwanae nume, Ernesto Tirola wana mahu, la kunitu nume. Shaneru Kwampwela, Antonio Kureyo Nchancha, Rafiki Mwaletu na Noah. Apatwa nuhutene hali kihavike nilijake kinera koo kumukatu la wayeva wa kinera kabiru shakina. Na iti vashe laro amu amali uu salamu samtentu marku isautu meshtiri usepi. Tataka izaku nakaka na Dionisi Usherao Anikuba, Patrisi Unomperu, Matikahi Paulu. Kulume nushuona chapiri kumbe kela
0: maikuwala. Manu, sheka.
4: Nenyano mulipaliaka sabia kuhisi kwa hape kela ni salamu samtentu. Trikatu pun trapaje.
0: Trikatu.
5: Dizer e já se tão frágil e essa oh, Aniassa e
0: 4:36 minutos. No canal Rula na Rami. Bom dia.
6: Muito bom dia, meu colega Santos Augusto.
0: Você mora com a Ramula Manu?
6: Sina kina kula lupinu mama nasha viyele distributu yu mwika te kuhi misalitivo mkulu one paro anakoba.
0: Vanshava.
6: Vanshava ki nroe la haka makara saka heke laga pare mpaga.
0: Aro keke heni?
6: Makara sa paro pinye le mpaga.
0: Makara sa?
6: Makara sa, makara sa.
0: Eh, niyo?
6: Mikuta.
0: Ah, mikuta.
6: Mikuta.
0: Isalamu.
6: Isalamu, pachara kina pachara marakala wa. Anaku lansina piolinta kwa ushtantini. Kimrowe leke mwanaka, primera sorti. Ankalo marosha ni urivantu alupinu. Kimrowe leke mwanaka nendi. Anaku la mwansina sinya alupinu. Mwamutu alupinu. Mwalema alupinu. Arisa onamialo huu. Shenita alupinu. Karowe leke mamaka. Anaku la mwansina maria shuwao arohito wana mashorawa. Mama akamara nselemu. Nisupiri nyua katonitu. Mima aka. Arikashi maurisi. Yungkalo divani. Alu bajaka. Alu pishto manashu wahu. Sarang uriwe. Ni atipu shunga wampula wiyo. Kintu wa hama harakala wani mwesa wiyo. Mwagara linye mkewani.
0: Yeresi isto. Bondia. Salama kai hali.
7: Salama.
0: Yamo. Ya mo se la tho.
7: Dar gani wa ba.
0: Mkanta wa shaba.
7: Shaba gero ma ta ba.
0: Kon ha ro an ro me kuta ni wiwo.
7: Ma re ye tsalo
0: pa na. Isalamu.

0: Maputo, wannan tonin kalikini halista yi provinsiya yoniyasa nulmo ne makuwa. Karibu.
1: Vansha ya akalani moni, ihali muimara se ya sota pleluani Maria Fazenda. Atu opa hatreze mi lokalela mui distritu yonga uma, olishinga ni osanga oniasa no, upajera mnihiku na matano, atu anipani heri wa masi orere la oura, vawi so upajeri wa orumeliwa, ihime so timpa, so piera miloko misheshe nuwa isheshe. Sirenono ikaruma so likanela sene wisi nanula masi. Wawinto e project eyo ya Wilo International. Orimala no ikande wa eboma ni miwa nono ni aye konselyo islamiku de Mosambike oniasa. Akumiha musuruku opwa ha 4 milyon shwa metikash. Ehali elalewe ni mutoko eno herasa miteko. Sote kateka o distritu yonga uma oniasa no, Gabriele Koma Koma, eri e distritu mosene e mpani heriwa e projetu eyo, o hima ariki wira, vama si wolo wenda yo orumeriwa ihime iyo, vavila yo masangulu, nhala ovukuwa mahosho, anama wani ya kumana yano, yetaka mikuaha sore kama miwasa samasi orerla uria. Ma eyo Gabriele Koma Koma, Ohoperera wa atuo tene ya wapaniheriwe ihime iyo, wi ekapelele masana sene, wi seyo silekele, sikawelaka masi wa nama wani ama puru ale. Wampantene iyola, na mwemelela a Willon International School Eden Gonzalo, ohima ariki wi muloko onhole liye, anhala upaherera ka obariha miteko ni eboma, ya winto ekawaili kai maasi orela oura wa imusi so provincia yoniasa. Woko hekuhiwa ni Radio Mosambiki anama wani amapuro ale worumela ihime sene seyo pajera mnihiku na matano a chapela maikurusi mvari hiwa ni epoma ni alipa oka vihera epi haka maasi mapuro ale. Sekretario Estado provincia yoniasa onoperera wa aho leli ye mereriwe munihikuna na namasheshe wi enavariha miteko eri a institutu ya komunikasyon sosial ni sekretario permanente distritu yo Maruba wi evarihe masana sene mamiteko yo wo erromediwaya. Eyo perero, kumelende munihikuna na namasheshe valishinga vavo ya kelelaya omwene owo nari we mereriwa wi yavarihe miteko mapuro antuko o provincia yoniasa o institutu de comunicação social, Paulo Kazimoto, na ve Euse Patricio, secretário permanente e distrito yo Marupá. Mwemare ne eu, secretário estado província Ionhasa, Silva Livone, em reuí, kuta muholi yo emereriwe wi avarihemiteko, iso nehe wi tio wo oni akaleleke vamosa, mwa wakulela mahosho anama wani, na veto uruha samurerero ni ojukula sa okala ni muhaku wa provincia yoniasa. Mpanda wa komunikasyon sosial, muholi ole onaroro mela wii singhala oreheriduwa kamusa kamusa, seyo sirisa ohima ihali sokolea wa namu mawani mapuro yao arayamu tepitepi mumitete sore kamela. Mpanda wa onro wa okadelaka vamuteko o distritu yo Marupa Eose Patricio ole heriwa wira aweshe se sampanta sa muhaku wa mutakwani na ve oweshe shani watelela sa misoko soli vihua mapuru ale ni miteko mikina sesi nkolea wii distritu ele enarua muholo. Mwimara seya ni namulatula Fernando Dama juu ya kalele mpanta wa ihade seya ahimaka sa e-politika.
0: Membro da Comissão Política Frelimo, ni muholi la Brigada Central no Provincia Oniasa, na opera, ma membro da Partito Ela, uvera e kaleki, omo etiha matanle a Partito Ela, ni titimiho, uveriloka mtukumano wanamlo kunuwa muraru, wa Partito Ela, onera uvereki, mweyaka mweyo wampula, Damiano Jose, Uruma Sisa, na mashishina, varieri wa mtukumano, wopakiwa e gabinete provincial, en ira hirra, uere provincia pa kempan

0: Ayo, am kuitua, nive kila ndevele hii wani ya. Opia wani kuitua kaya masiva, nuso tenso kwa nila. Ana basidi orera, salama, sasubana, ede, sasubana ila, echen lemo otani epapelu ila.
1: Salama, amani, ana Fernando Tamashi, ni mamwene nrina humumu, atata, ana Kashpare, amuna, ana Lusha Vilela. Epapelo ila olelo eno mala puruke iri papelo ya simana ele vanu naro okelo kila tela ni kuhakoha miruku mpaka nupanyihiwa nipanyihingwahu olelo nera seyo ntapule atu teni amusu teni emui waratasula iwe sani ni papelo ele tokotoko ele la itu sinere ya mawani sinere la Nito sinera si kumelile ke mholomu. Sa kumelila hiyan suwele ke okolon sa nera hune ereke. Ama iki hati ya laka wani wani pepe uo. Ati yanu wani uo tambe na anamane. Ashimu aparako utena mtegoni imooni. Yopa jere papelo ela mayu la lempeni hiho lempeni ikekai. Opanya ohuva puru ke mutumu tokweni. O virgana maana, o mkila athana. Yopa jera ginera ni hiti ya le muhapo wa makolo ni hiyenraya o mkali wa vaduniani. Yeyo yutu yopa jereyo. Mikale lo mihapo sa vaduniani so okale la atu. Seyo ni hiti ya le. Natia la seyo ni mwari hamusi mihapo.
0: Ana basi jorera yulu maki yaha ano kupshira yokuwa tunuluma mahuko ano hiyo wera atu hiyo akala mukumi aya tu otene no tia non tela masi yani panya yovuri ya kawon ni chala masi na kunduwaru ihimori meela yuo. Ani mwiwa michango sikumane kavi hero. Masimare ni ele mutuwa mwa wala 50. Wera watu memurete. Wera lako lama. Eni mwero titanila ni ituile ila. Wera ya. Mutuka huulu wala. Otekai.
1: Tiyo kinera ka wera mihapo ni hihie. Purge keru mihapo ni hihie. Mihapo wata mota. Nito mihapo kula eruku luso kada ni mihapo saya. Akina na weraka watu kumanya amusi kwa leda ka wera vaa. Okala ni kanda huu, ni kolona huu, tadeshi. Vaa okuma yokuma opachira walela mwaleleke adeshi. Seyu mihapo sinere ya valaponi nitu vaverukuluni. Na gela na kushera wera a mihapo heni enananu ni mwari hamakolo. Sisawe nena nikolo na jonte muhirihe de kwalgeri manera. Mwase ni puro mukilati rukulu ya mai muiwanane nikolo na okilati nera ya nakilati ni puro heni. Erukuli ya mai muiwanane, mukilati, mvane loratena, wowera.

0: Africana musina na achu tene yale Yemen ni musina nana miguaradu samiki no tamalato na chuna wia provisi o Cabo Delgado ni vano aliba na gumpa huwa wia pia mwikuwa tsaradu samiki hapiye masiniso na weheriaka wana wii ai wia purutu hanchewa ni ikaro sintoko kubushenra kandu wa wii mahiku kumi mweri wa setembru iaka so tsene na chapilua miaha so mali hiwa ni oviri hiwa mia hapu so okukucha ekumi ntua na makache miho o hiyana hiyana wapachara ni kinikasheli he atokuwe ni ri mwagupuwa tisaratu samiki ana Daniel Bundia no tamala uwe merire urwa mwagupuwa tisaratu samiki
1: Bundia ena tamala oki wapa naruni wapa tambe na tamalele o tene anangwiriana ni anasibiliwa unguriana radu Msambiki.
0: No tamala.
1: Ni yawa umbwe provincia so hiyana hiyana.
0: No tamala. Moha moha ni chuna ovoluela nari orukulisa la mitipo mpugamwe provincia ya Wampula anapanyamo ale aripsikolo kutiwi mulipa unhole lijeri yawa we malishwe makacha miho siyala tiwi anelizeo Mario Bundia no tamala worwa mwikupuwa tisaradu Msambiki yoko ha emumora e provisa yeo ya Wampula wawi njiku na muupuelo mtoko ene orivovo tuvi

ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni la chiao Pakuandika pano, timbe jeng kupika ni la shiao. Pakuandika pano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: kadi kubera kale ka kadi kubira le diji kan dia ndanda dia kumanyika lura lo wana shi rano kwende didiji kan dia yidi dia kumanyika kombele ningu kale weje kutubela ka twele tunjetu ijati ni kan jetu no emya kadibu ni kubira la kwamboni
1: anya le janya jiji shilaji mamora jinonda ajino.

0: Bana pele mbatile kajangu kao.
1: Bana wede nilodi.
2: Nile kwa dea yetu.
0: Bana wede inashi.
2: Joana Isufu.
0: Bana Joana, shini tujigali usha kwa lelodi.
2: Shindai.
0: Tujimila shindai she.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Shindai.
0: Shire.
2: Yojejeje bakarugulu mwala.
0: Mere.
2: Iai.
0: Digang.
2: Iai.
0: Ba.
2: Diramulo.
0: Hey, bana wepa kutuhudi diramulo.
2: Bakoga bara bakujiga jira muno kuyoka muntu bala.
0: Mhm. Bwana shashi ndawe jiganyireba.
2: Jomba.
0: Umule kabela karalamu.
2: Ubira karalamu kwa jomba birne tukumandimba. Ningu bira karalamu panganga shedi gomeka kuna ngalo na Joana Isufu.
0: Roni matire kha jamu kha. Bwana wadi nlo.
1: Nde wadaje.
0: Bwana wadi nash.
1: Julia Isufu.
0: Bwana Julia shintu jigalile ushefa lelo.
1: Shindai.
0: Tijimbe shindai.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Hanya makuno manambo kuremba remba.
0: Bwana ba.
1: Ba.
0: Mm.
1: Halunga.
0: Mm. Bwana shirishi ndaga jiganyirewa.
1: Mae.
0: Umle kabile karalamu.
1: Ngubele karalamu kwa mae Elena Kenesi.
0: Umle kabile karalamu kwa andu waidi.
1: Roni ningu bile karalamu kwa jomba birneti.
0: Mwewa.
1: Julia Isufu.
0: Roni batile kajangu. Bwana wadi nilodi.
1: Lole yetu.
0: Bwana wadi inashi.
1: Santi Isufu.
0: Bwana santi. Sini tujigalia ushe kwa lele.
1: Shindai.
0: Tujimbele shindai she.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Akumi ya akumi berhati wanyama.
0: Digangi.
1: Mm-mm.
0: Mary.
1: Mm-mm.
0: Ba.
1: Bongo.
0: Bwana shia shindai jiganyirewa.
1: Jomba.
0: Umle kapele karulamu.
1: Ube karulamu kwa jomba business. Unangalani ube karulamu kwa maele na kinesa unangala.
0: Mwewa.
1: Santi Isufu.
0: Bakumadishi ya ningu pele kanirulamu. Kwa Panton Selemani babair Marupa. Ningu pele karulamu kwa mana Joana babair Shwaula. Unelawana Anton Selemani. Programa janganda kwetu mstudio jishe kumabeto. Mkumbula watijari ya kulemba ni kuriyo maone kanjenu. Lawana Anton Selemani. Watabili bati lono shiranyi. Watu mwela shumene yotu vitonu nukasu. Ngamba kutenda bai mbite paji mamuri ya jikuye.

Tero ntitu kuti tamalizira menemo kuti mumfune Ambuye muzonse zomumukuchita chifukwa anthu alipo ambiri mbiri koma zochitika ndizosiyana siyana. Ndiye kawiri kawiri tikakhala kuti anthu amene tikungokhala osamfuna chaura tidzakhala pamavuto wosiyana siyana.

0: Ani kopi re. Ani kopi re.
1: We wa hiki thana ni kuba ni kuni murima ho na kala mpurana.
0: Oh yeah.
1: E ore o thani kopi miki hitu weke witaniwa. Mai kumo thana ni kopi re, ani kopi re.
0: Ani kopi re. Ani kopi re.
1: Hey ni.
0: Miko suelo wi o hawa we oni phanyeva. Diva munyahu wanyo. Muna nyonywa. Hey, Mashimika triwi ni vahane miruku.
1: Miruku hii na kena ukibaye. Mutiana, mutiana ukala ni miruku.
0: Oye mwere murimo oche. Vakani vakani.
1: Yeah, mutiana kibaye miruku mimi mulopa na kibaye.
0: Oye. Mashikolela ni maheno wo. Muna monorera.
1: Mahe ni nka kideli mahe.
0: Banna mchekula.
1: No chekula.
0: Kirokila tikiju.
1: Meshe tuwe mohako olele apetimpina. Yele ui mahikumo tena ni kobiri. Ani ko mi ko vela ma ben pelo menu ki ni ku ni mo wi ki ta ni ki chuwe
0: apa le ki kere papa
1: we ki papa ni ha ma hi ko i ka zamente la tane nan ki da wori ko wi were ko wi nyamo
0: anon to ku pele ndaka
1: e ya
0: ya ri mi motula ni ke le ne wa mpu heri wa iwe ni i Varelela nula ni mveke la toshi mili. Kowera ne yao wi ni vukule mahosho vateva.
1: Vateva, realmente, ni musula hula anavoreiwa. Kinona wi, para wi ni yeo hakoni, owe hamutumba ni mu mkane tu.
0: Ay, kande ya oboru, anavoreiwa.
1: Apuna
0: ole, mkwele ya oja.
1: Chumpi
0: ha, oja. So tene sinandipelela he banonto ni musuru kwene yo ni yako hakoni ntumela kayo cha nari yolo na vuriwa eleti abala ne miya hanna suela nari ni nchima kelo hakoni
1: uvi
0: nere hai
1: ni ho, ni holi ho ocha mejini we he ekwerere porque ekwerere te tu e honle va musuru kula no li ha wa doji mili Moto ulana unyana mpuhiriwa. Yowiheni. Ye, nekale wona weme shera.

0: hupulu ni nteko iradio wamviraviraya ni weteta mawane ihemela ibairu matunda istadi yonti pohi idishrit yonchi na neno wongo ni hojuweli hiya utapelia nteko unvaria wote katekatia ni upaniherachia istadi yonti pohi wohi hiya makalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti itoko imocha yananyari nthiana wopachera ni Hong Kumacha vaholo wole pela nchina wira anichuwelihe makalelo ni monwelo ontipwehi.
1: Nchina nakatele zariji. Ntipwehi kalaini ni mahi kwala ntipwehi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntu akumile erakabanu babaki rwe na arimela ntipwehi. Okuma matunda urwaka chone so chone parawu unarimela uno none nupono chihando pia vao mapupulu okuma nacha ntipwe hutekia wono unkhuluvela hiano ntipwe hulotekia so miki nlepela kavaki na lepela matundola urungola onnuwa matundolola echikola ngwe na tekelia matunda ngona atakeliye chikola asana alabawira tupani hachekevairu waka wu wopi hekaro wapwe sasana yo nitakeliye chikola vae lokalo kihieva nina wale pelakunya ye lokalo kihie chikole elele hata wono ono ya wihi ya shpitali unu waku hihu napaiva ehurwani ya masono kimwihia nihia anu nikonshitarari yeke ono oh, naamini yeke wira ya lala tu wihi yeke ono shpitali unu Otaliva va hospitali va wira ni khumeke wona ni rwaka wo wo taliva ano phinera kava kin lepele chikolele ngwe lokalo ki hiye hospitali ye wihi ya kevale ni khuvyane keva
2: bana ni bohera ka sitati ula mota chinrawe wo phanele hiye none la jan toko khalai
1: ntipwe hulola ngalte ya mommo mapai rum mommo e prepara chomana chio helie pave Pikala kanyo chihihelie paveni yo chinonle hunyo wira mele ya pili ya ila ela. Elushu cho pia. Pikala kelatu pili ya pinere huchichinsari yeke niwo chipieke lushu niyo. Chikawi yeke ni parapara ya ya chilokalo kihi yeke niye maliki ti uno. Honesto nono. O matundo nono. Parapara chilo kihi yeke.
2: Na so wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati va wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi. Anayata marota ni ayayo. Antawa pahi wivonya. So pira kahi. Wakurukutu wakavaya winyuiyo va.
2: Kamana ile iradi inayata mawani. Tako nyuva uwanu wenyu va. Bayru matunda wapuwanu wenyu. Inoji vilaka nupankisiani.
1: Mia no baba kino khala ntho malia kino nlayela yokhotwe lela mika amlemalele na ko sokarwa paraya thume hopa piwi hako tumi hono kanro kambaku thuma wongo e hopa hiwi hako kaweki wa kultura piwa na ko tumi hono masonna ba akina mana na isankilia
2: kwano varishano gera mwekhale hera makhale
1: Kive mbaraka kina unko mawapuani baba. Oro timani wirompa kina koso wapuani kaneta. Maho otu ansuruku.
2: Ichiponi inochi velaka ni wiku lela wane. Homa lihera wasumana nira ni Msambiki.
1: Chipo. Paso kina uore chipo.
2: Kive inochi velani wiku lela.
1: Mi baba. Chipo ni nkichi vela wiku lela. Nchipomia no baba ni nkichivela va nenno chonish patula

0: Paninanjipunena, Homalawi, Willa. Having Umpuelenu, Walanen, no Kalai, in which Villa, when you Lola, Ratulo.
1: Anna Kishivella, Karaka, Karaka, Nienta, Tumehopa. Yana wacha yaya yo pipa chaka chenye chipo nyo vado bakona chaka va paki chivela ya chena chaya va yana wina chaka sine ni ayo ayo
0: isalamu nafe ntela pane na avile li hapa
1: mi baba isalamu kina mandari va upempa kihana mwamu naka isabeli kihana mwamu naka Nasio yo.
0: Mwadiala
1: chevato. Kihana sihi mwamu naka. Isabeli uyo. Kihana mwamu naka. Regina. Kihana himaka. Arsenia. Kihana himaka. Kinesia. Kihana himaka.
0: Uchulu
1: uyo wote. Kihana himaka.
0: Orua pati.
1: Jaimita. Orungwe mpaka wali yala. Kimanta ribo we salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora. Ni mama na we Julia. Ni mama na we Mwanka nuyo nchina na we nukiholi yala. Nuyo mama na we manlo pano uyo. Yolo mwanako olola Flora olola malawo manlo pano uyo. Nuyo nchina na we nukiholi yala.
0: Oteni salamu.
1: Oteni ya salamu ni mwana kadidi. Kina mandari hela mwana kadidi salamu. Kina mandari hela mwana kajerenti salamu. Kina mandari hela mwana kapendite salamu. Salamu

Rima jipo ya provinsa eleoniasa kupoa mite ko sahia sa radio ni mera va 0 na 15 minutos e mara tia moçambique tudo ni genua africa melos